Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: da makami. A wannan mataki, gazawar manufofin tsaron gwamnatin mulkin sojoji ba wai kawai tana nuna raunin ƙarfin gwamnati ba ne, har ma tana nuna yadda aka buɗe ƙofa ga wasu hanyoyin mulki na daban. Haƙiƙa, maganar FLA ta kafa gwamnatin cikin gida da kuma tsarin shari'a mai dogaro da musulunci a yankuna da take iko da su na nuna ƙoƙarin cike gurbin gwamnati. Sai dai wannan yanayi na ɗauke da manyan hatsira dangane da sakamakon siyasa na dogon lokaci, duk da nasarorin soja na gajeren lokaci. Kodayake shugabannin FLA suna ƙoƙarin gabatar da kansu da magana mai adawa da tsatsauran ra'ayi, kusancin aiki da tunani da suka kafa da JNIM na iya lalata sahihancin ƙungiyar masu neman ɓallewar a idon ƙasashen duniya. Musamman irin wannan dangantaka da wata ƙungiya mai alaƙa da Al-Qaida na iya sa rikicin Mali ya fi shiga cikin ajandar yaƙi da ta'adanci ta duniya. Wannan kuma na iya ƙara yiwuwar tsoma bakin ƙasashen waje a yankin, tare da mayar da rikicin daga na cikin gida zuwa na ƙasa da ƙasa. A gefe guda kuma, rawar da dakarun haya masu alaƙa da Rasha, wato Africa Corps, take takawa a fili na ƙara rikitar da wannan yanayi. Tilastawar waɗannan ƙungiyoyi na ja da baya sakamakon cigaban FLA na nuna yadda dabarun tsaron gwamnatin mulkin sojoji da suka dogara da taimakon waje suke da rauni. Wannan cigaba yana nuna cewa tasirin Rasha da ke ƙaruwa a yankin Sahel ba cikakken ma'aunin daidaito ba ne, akasin haka yana iya kasancewa mai iyaka a gaban sauye-sauyen masu ruwa da tsaki na cikin gida. Idan aka duba ta fuskar yankin gaba ɗaya, wannan sabon tsarin ƙawanci a Mali yana da yiwuwar haifar da tasiri masu alaƙa ga tsarin tsaron yankin Sahel, musamman ƙawancen ƙasashen Sahel, wato AES, da Mali ta kafa tare da Burkina Faso da Niger, yana shiga kai tsaye cikin abubuwan da ke faruwa a Mali. Yayin da shugabannin FLA ke yin kira ga waɗannan ƙasashe da su kasance makwabta na gari, suna kuma amfani da harshe mai ɗauke da barazana kan yiwuwar tsoma baki. Wannan yana nuna cewa rikicin na iya samun girman da ya wuce iyakokin ƙasa. Hakan kuma na iya ƙara dagula yanayin tsaro wanda tuni yake cikin rauni a yankin Sahel. A ƙarshe, ya kamata a yi nazari sosai kan ɓangaren aƙida na wannan ƙawance. Daidaiton amfani da aka kafa tsakanin fassarar musulunci ta cikin gida da FLA ke bi da kuma mafi tsatsauran ra'ayi na GNIM na iya zama mai amfani a gajeren lokaci. Amma a dogon lokaci, akwai yiwuwar bambance-bambancen da ke tsakanin waɗannan ƙungiyoyi su rikiɗe zuwa rikici. A tarihi, yawancin ƙawancen ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a Sahel sun watse bayan samun nasarorin dabaru, sannan suka haifar da sabbin rikice-rikice. Saboda haka, ya kamata a ɗauki wannan haɗin gwiwa a matsayin haɗakar ƙarfi ta wucin gadi maimakon tsarin siyasa mai ɗorewa. A taƙaice, ƙawancen FLA da GNIM da ya bayyana a Mali yana nuna yadda matsalar tsaro ta ƙasar ke ƙara tsananta da kuma yadda rikicin ya shiga sabon mataki. Wannan cigaba ba kawai yana da tasiri ga abubuwan cikin gida na Mali ba ne, har ma yana da yiwuwar sake fasalta tsarin tsaron yankin Sahel baki ɗaya. Raunin ikon gwamnati, ƙarancin tasirin masu ruwa da tsaki na waje da kuma ƙarin haɗin gwiwar ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai na cikin gida na iya tura Mali cikin wani yanayin rikici mai sarƙar ƙiya da wahalar hasashe a lokaci mai zuwa. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan. Tare da Yasmin Ahmad, mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandebeji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: İdaatı Saltı Türkiye
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu
10: Kui El Radyo La Voce de la Türkiye
11: Esta es La Voz de Türkiye
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye
13: Юфлет Зари и Türkiye 这里是

Sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barkanku da warhaka. A tafiyarmu ta bin sahun Turkiye cikin jerin wuraren tarihi na UNESCO. A yau mun karkata hanyarmu zuwa tsakiyar Anatolia kusa da gundumar Polatli na Ankara. Wurin da zamu tsaya a wannan sashi shine Gordian, wanda aka saka cikin jerin tarihin duniya a shekarar 2023. Bisa ga bayanan ma'aikatar al'adu da yawon bude ido ta Jamhuriyar Turkiye da kuma UNESCO, Gordian wani wuri ne na musamman na kayan tarihi wanda ke haskaka tarihin dan adam a matsayin babban birnin siyasa da al'adu na Phrygia a zamanin ƙarfe. Daga cikin manyan abubuwan da suka sa Gordian ya zama na musamman shine cewa ba wai wurin zama bane na tarihi kawai. Cikakken shimfidar al'adu ne da ya hada da manyan tuddan kaburbura da suka bazu a fadin yankin. Wurin ya kunshi babban tudun birni, karamar unguwa, birnin waje, katangar gari da kuma tumulai masu yawa, wato manyan tuddan binne sarakuna da manyan mutane. Mafi shahara daga cikin waɗannan tumulai shine babban kabarin da ake kira Tumulus MM, a rubuce-rubucen kimiyya wanda jama'a suka fi sani da tudun Midas. Ɗakin kabarin katako da ke cikinsa ana ɗaukar sa ɗaya daga cikin mafiya ƙarancin misalai a duniyar binciken kayan tarihi, saboda yadda ya ci gaba da kasancewa cikin kyawawan yanayi har zuwa yau. Dalilin da ya sa UNESCO ta saka Gordian cikin jerin tarihin duniya ya samo asali ne daga abin da ake kira fitacciyar kimar duniya ta bai ɗaya. Ana kallon Gordian a matsayin wuri na musamman da ke bayar da shaida mara tamka game da wata al'ada da ta ɓace, musamman saboda yana samar da mafi cikakken bayanan binciken kayan tarihi da ake da su game da wayewar Phrygia. Saboda haka, hukumar UNESCO ta amince da shi ƙarƙashin sharuɗan al'adun tarihi bisa wani ƙaƙƙarfan ma'auni guda ɗaya. Raguwar gine-ginen manyan tsare-tsare, al'adun binne gawa da kuma kayayyakin rayuwar yau da kullum da aka gano a Gordian suna ba mu damar fahimtar tsarin siyasa, tattalin arziki da al'adun al'ummar Phrygia gaba ɗaya cikin tsari mai haɗuwa.

0: Wani muhimmin bangare na Gordian shine matsayinsa na musamman a taswira. Kasancewarsa a mahadar tsofaffin hanyoyin kasuwanci da suka haɗa gabas da yamma ya sanya yankin ya zama cibiyar hulɗa tsakanin al'adu daban-daban tun a zamanin da. Wannan ya nuna cewa Gordian ba wai kawai babban birni bane, wuri ne da dangantakar al'adu suka bunƙasa. Tsari mai matakai da yawa na wannan wuri yana nuna ci gaba da tarihi da wadatar al'adu na Anatolia. Ta fuskar kariya da gudanarwa, Gordian na daga cikin manyan misalan yadda Turkiya ke amfani da cikakkiyar hanya wajen kula da wuraren tarihin al'adu. Tsarin gudanarwar da aka tanada domin wurin an shirya shi ne tare da haɗin gwiwar dukkanin hukumomin da abin ya shafa. Inda binciken kayan tarihi, ayyukan kariya da kula da baƙi ake tafiyar da su a tare cikin tsari guda. Binciken kimiyya da ayyukan tono kayan tarihi da aka daɗe ana gudanarwa tare da bincike daga fannoni daban-daban suna tallafawa kare wurin tare da samar da sabbin bayanan kimiyya. A cikin wannan tsari, hanyoyin da ƙwararrun masana na cikin gida da na ƙasa da ƙasa suka taimaka wajen samarwa ana amfani da su ne domin tabbatar da an kiyaye asali da cikakken tsarin Gordian yadda yake. Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da suka fito fili game da Gordian a tsawon lokaci shine kallon wurin ba wai kawai a matsayin tarin gine-gine daban-daban ba, amma a matsayin shimfiɗar al'adu gaba ɗaya. Dangantakar da take tsakanin wuraren zama tiddan kaburbura da muhallin halitta an magance su da tsari gaba ɗaya, wanda yake nuna cewa wannan yayi daidai da fahimtar UNESCO ta zamani game da gado. Bugu da ƙari, dabarun kiyayewa da aka haɓaka don yaƙi da haɗari kamar haɗarin sauyin yanayi, zaizayar ƙasa da tasirin ayyukan ɗan adam suna da matuƙar muhimmanci wajen tabbatar da ɗorewar wannan muhimmin wurin tarihi. Alaƙar Gordian da labarin tarihi abin lura ne. Tatsuniyar Sarki Midas da Gordian Knot da aka ambata a tsaffin rubuce-rubuce sun ƙara ƙarfafa matsayin wannan yanki ba wai kawai a ƙwaƙwalwar binciken kayan tarihi ba, har ma a cikin ƙwaƙwalwar al'adu. Amma abin da ke ba wa Gordian ainihin ƙimarsa shi ne tarin sahihan bayanan binciken kayan tarihi da aka tabbatar ta hanyar hujjojin kimiyya fiye da waɗannan tatsuniyoyi da labarai. Ta wannan fuska, Gordian yana gina gada mai ƙarfi da amintacciya tsakanin tarihi da zamanin yau. A yau, ana kare Gordian tare da gabatar da shi ba wai kawai a matsayin gadon Turkiya ba, har ma a matsayin gadon bai ɗaya na ɗaukacin bil'adama. Bayan saka shi cikin jerin tarihi na UNESCO a shekarar 2023, karɓuwar wannan wuri a matakin duniya ta ƙaru sosai. Binciken kimiyya, ayyukan kariya da harkokin yawon buɗe ido na al'adu sun sami sabon ƙarfi da kuzari. Muhimmancin da Turkiya ke baiwa gadon al'adu yana nuna ƙudurin ƙasar wajen kare tarihi da kuma miƙa shi ga al'umma masu zuwa, kamar yadda ake gani a misalin Gordian. Masu sauraro, ina muku ban kwana, sannan ina fatan za mu sake haɗuwa da ku a kashi na gaba a wani sabon wuri na musamman cikin jerin wuraren tarihi na duniya a UNESCO.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.